0: ang babasyang ko siya nga, lato siya nga. Tatak nga, mukimin ka.
1: Muni rin ang panuh.
0: Yet, itaw din nga, ay kimo nga. Mukodin niyo.
2: 坚硬的护具下，是凝脂般柔软的果肉，带着澎湃的芬芳，甜美细腻。